0: Please. Asa ndamtunu beno wajiwani. Kai miro, niyankama miro teriye. Ke niyankami kakiye. Kikama inijiye. Kema jese no. Uwa winyu bulu kukorole. Kayu, kayu de, kayu miro. Wanga wa deyu kachinu. Tonga kedi miro beru chief justice. Iyu kwewe kwaro chiyo. Kai miro beru archbishop. Ichayo pijemi weng. Miro chaa pigi. Kedewa rute wani kwenu ila kok mongu ya.
1: Mimikare, miloku lop me junyi.
2: Kampa yuwe ni, ara ya bi peri ane kuma. Babi wichi wu stand ma bi tiyu kere, ento wa muahane bi babi wichi wu ento bi timme. Lutera mi a chuni kuweru beru president pe kare malaj. Uturu temo, mao temo, gulogo, wot magwaru wuri yere wot mini ye.
1: Mana ye gankal, maloka ti katiki ye. Bifama, watelu yu. Why you

0: gateway email remixujara@gmail.com. Wachumi rip jalo god imiro ngej bod la tede
1: me wala mero penyi era le wi ya de koy mar koy me bi ko ke ti wera mi ade ka le dia tiano ti bi mi de re kon de ka ti wera ma ti dala
0: tan we kwa wera be ite mwa wa kudu pal chuni ki kome ki poko ngej ikumalo me Uganda
2: ni wo ana wi yo do kola ko mi kom kom do kola ko mi kom kom.
0: You take a meter there. A big bene. We hope Betty Pierre Boru, a woman. Don't me a bitch. Speak for ma. Don't.

ak minu abelo tikakati ci ciot la wuy fa de wex uluto nen kit mano jimati ko binu kere ne ne ci xane ka dugu ci ne tab uru ko mi kon airtime mombo dan man kay doj mera ti de tour ni tab ngi ni bonus ma megino ti baraka ngi wax uluto nen kit mano jimati ka kere atika na ma chimti ma dung tol abi ko ni mera na ma chimmo ke ken ma por ci aga kan bwam uru ulu ke be neno ni dana chele ria de mo gen guno enu anno ko ni in mada in ma me de tour ma de tour pe ni kay lo I box ma megi ya gumti dok ben lo yo ki bonus ma mega ben gumti abi ne ni ami yo kar bot in ma ti wo ken yo ram cher kan ni di star rio achel a pitch star ash minu ask ka don chere option a pa we chel ka no speak fm ti ye now ka in de ku ni table win video ngi ni gum ma ti total min lo chente no ti abi ne no chim marama cher rio ka kan ma no ti jo ma gen go tu ko ko atike na number sti ma duom temoko karamu jwar ben chimbore win kon ka unity around ci do dugu mer chen ka miu chente unity ko monum wa ga donyo ko piyo yor yot ni yer matin amir ni ka mi kon gi mo bitcoin ya willing ma megi man git mo ma man ni ram ber ke around man git mati en yer matin la win video atem kon ka kan wona bin ni jimi ni diju karo kor gi kore in yer matin man speak fm oluto in maneti gen penga kenyu ngeni wa jwaru chim wa doga tibore neno na ma chimti ma duong ento timbe do nyoko wa ganen ket bano ker ma megiti ka binu ker eno ka o gamu chimani tab gimoni kome kunu minikin mati eno penier matine

Gwaji opportunity never knock tries takene no current tab yenyo na machimu kene chichot kakany pia ne gichwalo namba kinamba kinamba kinamba ke no mire airtime ne kudonyo ko kunuto ento donc petika gamu chimma mega wero abi releasing eno ko e kwanyo ko kada nero ngatuma mu kene lewin video e dano tima pol moto ek oduto acher kaneno dro mu kene ma dokki cher ci goyti kakany anena nga ma kuna bi cher kamine ne mergi mo man na ko bet ke around e man en kicken bonus manu tiele lewin video abi mi o chante ki ken na kana kana kana kana abi ki kerme ah ka nen kong la gum ko mon enini okay la gum ko mon dok en la gum ko mon dok en wow tika do kadak ning mo ne kakan ento we ga duk chen ci chut ami bot in gi mo we ga bet ke around la win video anena nga ma kome gum in yan matin ni ki kome.

Agrithon Fumigators Company Limited. Matino ng ilaibi ng ekoga. Kitiki fumigation services mabaja tira-tira. Machalo. Kiro yan mariyaman yay mapatpat. Macharo tubun.

anenen chimne enene chi don benen chimu notika chwaro annati wa gole win review e yuma mega chawana timmo atika digu chen way ni rama digi ba do yuma ken ma pol ben notika katekin ya chichot an ngati ni yuma dit ma ben fulbe biruti no in american enene no merchante no merlim enen ket meno genetic katekere ki come ki inen ma tinne pe mot me ma ban titotol a kera ti bot in ma mo te ki ma mo wel ma ma ki non ya anna ngini initi yo ko kware ki kore ki

ye chogero chao tuo del kum ma pat pat ikum mutiano kiludiro machalo onyukum na ngap kimukene mapurata ma wi chogero kichavun chogero itinu e boch matiano kimadong tok nung e duha weng menuboman chogero ene dong lagam kao dare pero me tuo del kum Agrithon Fumigators Company Limited. Matiendo ngele ibi ngekoga.

aba in che wa ni wi lobo kolo pak in ruwa ko ni wa pak in wi lobo kolo ju pak in ye cho ai ma wa lo ba na ba ba kwa.